0: Doshukani chungak tingaka.
1: Good morning, Arlo. Si Tamak Tinitug Nilgani. Alas Kamiloni. Nani Suasani with Agufchi. Unnam Kwania, Arkut Kanroyut, Tulo Askanunuk. Tamakut Struluki, Ilakluki, so Umyoklas book, Umyoklas Kinkasu. Ukanis pakan, nakta rasm ni mikhanum ni zaklaskanka asani kiupun kwasilam ni kwas angayokam ni kwas makulum ni kwas asani no nani wita kama to kani pa tete kani palchen kinsaro puktas pukka pukka magpilas hot yu akut kani ulgutain Nunal good that asat you jolly. Nin patin can rootless ho. Dead in the can rootless ho good. Kazgir to. Doi hook need to near those cluge. Allah great kazgimi, Allah fogil read. That Allah good needs a those cluge can storal ra, Usagilugu. Doi hook stig atlas hook. In the clinic, you cook best friend Duck Nahamiki. I wouldn't want best friend Duck's heart, Susie Peter and good art did. Best friend Duck Bell's heart. This is who be so good, Gaklut Clue. Henry Peter and good art did. In the clinic, you cook. Tangjiga taklugu itu uyakoni mubakjiga nakalak sa tugam авгуулгын бугатти галарлууни алхгоот нгиуллоо гасхгайт нглу иллайт канрот карлук питиэкканка хани айгни гаатартоо итх канроют тамлхтут бисхуяллгаамун алхгоот итхахцаагаатлхаатимгут имаггнин иллайт билимаарлутэн лоққууяагнат маголоқаа пинглхуурсиилкат парка таукун катулас хоқуқиссинаатэнлу таманах жақаақлоодитук лаақ ласхуқ ун гани халлоққаа нааниуи таангэрмэн лаақ тукунгаарла мутун лаақ тиақлхуутиқорлу нани тониаякуни гэллэгуткун хас аякун хасангиякун маихпаунгаансу сатчимиттук там ахтагаакхот манна имагнин аттусклуку тарингин рилкуфтиу рин коттау катрин катрин кот паллоқлоқпуи лоқхойит атерлугрин коттамаакутсиугут Jalisu takkol kisalo ting ito. Itakakto natin chapokche ko na yung plugi. Chapokche ko na yung plugi. Chapokche na yung plugi. Ikaw kakitakaw mo yung nam ko. Ito to ay Jadis ayah ko kahjak lugu, malik ko lugu, ijuhtoy illaita ko ayah ko kaniya, ijuh ayah ko mikayo la kaya nito ko lugi, kalvars ko ng makamun ayah ko kaju si lugu, mayo ko yung alut ng ijuh mingkut ng ako lamang upunak kami. Tahit kani, kahit nani sa kani amsi katakamto ayaw kun tasa halo kunutan tutug ngalugo. Jordan ayaw manahjak shot sa lispisul rit ayaw tasod ayaw tasrit kamay sali ito ka. Sabal natin kasat yuktun jaulri. Anik tiyokon. Anik tiyokon sabal. Tama kudjali maliklugi. Tar paligakaklo tinglo. Ito sab. Ikayot ho tar patjali. Sabok tiyok ako ni nani. Wasok Pistum pikani, tawang pistum pikatni, pikata kok pistum, uksumi pikan, ukhmisis piskenako, itu patuci kahok, pistim, tawang manok silrami, toni toywi tasklugi, utakal silugi, utu makisikanun sa. Doatn toy, анроют тахлони тамак уксуми кхалкаагунган малик кайт талишо пипинг хаковт эгнин халгаа тали алхгут лэхтоқ иджу оқаммайлормук саанигунган ту таамо оқаама Tipluku kamas kakan. Tugulas kufkinako. Nungugak na yung klugi. Nungugak sa kakun aun kao maluni. Sa iyon riri yung alun. Aun aw aw aun kao maguni. Mugis knaklo ni ikinin kakuvat. Ijuhl panik. Tamanuhan mugis klugtom. Maganok jiskak. Ikinin hakaluni, maganok siya po, Makanun tau na yah lak ngay to koki kaksut nsu back problem magdun bitak suni. Tau makanuchik sao na tapis ko masoid kut. Piping nakaklo ta. Tom su ukamay lo magdugo loud school kinata. Tama ko talag ko tutwani yu lo kasakam tatungi nun kanro yu umyok na kut maay chali at du nga mong chali su imo mi su nasaw ko tutwani ya nuna sa nuna ya samniwat ni tsho nga in khuluki tan ga khuluki tuk pitsakak tuk dani in kawa kan natrami amsis kinako ito boyak inang kakan kawa kan yang boyak nasa ulong musum aknan amsis kinako nitlas kong tutama na to ni nasan ka pinitlas kong kataw na something about pisula sa pitiklo ko. Ya, tama ko na itlasan ka. Tom, so, ano kong tunglihan ka kung piyos ko na kinasakulok sa li, ang utom ito, nakasik ka ako. Na itlas ko kas tao na. To, mukis ka pera sa kong mangimkot yut akasat Ituktoy imo pizza kahit kinaki ay spek na yung taon tan ka ulo ko ito umiyami ko moris knaklo din ito ako yung kutiyo tamas ko ang kanroyot ng kisulrit ito kuyo ko unaktoy kanroyot kinaskok kiso grandmama mama mas Kuyo ko raut kinaki tanga ko lut. Friendly lu ni kuyo to ko nakalak to ko. Kitung randoy. Nilak to ka niya mama makanut sa minna wat nakans kon. Asin ko kayo tabas ko ta kuyo ko lakay. Kama to bukam mama makans ka nakalik ko nilak to. Ungak ti kokok tauna puyo ko la kaus ko go tanwa ko lo ko mogel ko mat mag atu la seti lamta si lamta mai ha ko yo la ngai ko toy tam yo ti la le ko lo ki ila put kin ko lo ki chupis klu ki ti was ko kait ko Tonim flu aqua kanrot kha kwatin ilat ni khokken kokologi begina unnom itu nako kfkenaki dom Arthur Jenkins samkhania anhoyuti unakhani pispaklaraqa pitjiungan iom koktki chiqatin aqum gainan khpni Arthur Jenkins ang nangay ko tika tama Brother Rock Togo. Yung kukti si katin tingin mga kululo ni. Ako mga inanakpini. Kwa nang kainanakpini to ay sukok kanakso sudin. Asin rin ako na kwa to ay pitsetong kanakso ni. To ay skwatin pekot. Si kubuto buto ni. Nagan tama kut nitin. Kito mun so kanrot kinaki. Doi, repeat ak kinaki. Ito hili ni so nitlal rakut mai, phone naong kan, pas kinaka, to text akalo ni, as umyob ni, malro kan tao na, Kiyuf kinak pinnaran, kiyuk saunaki. Ato lam ko kuingas, kiyuf kinaki Itukaisun pinak sa dumiyam. Akhir nak kanso. Kiyuf kinagi. Doi kwa kiyukuf ni nao chikan kukpaglo ni iso. Itukta kiyutagosot kukpaglo ni. Doi stao na teksta kwa phone kaanak bigan. Kiyun riskuf ni doi nipso ni. Ta. Tawa masin raking akun bukulo ni. Ito hindi nito takot ng sari. Ito. Totin, kiyon riskuf ni ilo mo ko na naspalas homki magut anrot ksuk ngan ka. Atul homki. Atulam ki maay chali. Anriram ka kanrot lakikot pingayok kon kukumiyong tsakakalo tayong ak yugo mo na kirot ng kaun reskan kan nutan an so down ilinyo mo yung tapk na ta kan tugut penhta kam kaso yu kwanta magme ilin penhta nretjo ilan umyo kaso at tau tiyo nretlan ilini kren nretil light ni kan kayo mga nakto ta akhir na kalan tawam irinapot sumiyo kata asil kata tagamasi rikata nutan kala ko suki nutan na kanakinan rat ni piko ni iso nga ito tohum gumalo ng siyutayt
0: kaya galakta ngaktok
1: ito so good morning ito so
2: good morning, Ktik Bago.
1: Oh, hi.
2: Hi, Rusaw nga nagka.
1: Yes.
2: Yeah, good morning. Panak kang kamakan kaya gang.
1: Alexa.
2: Yeah, Alexa go. Yeah, Ktik Pamagmani, kusko farmi yuktun kanot lang kag asan pinksa ko kusko farmi asat tunas nritat. Mukhane kan kanallo umyo khosungun nomka awai chukha kalakh kolret nokkunk alakh kutnik yutalakh kutetnik alakh kutit illi twat nayuk ayuksuni all over makudunang nga khaputta Jangok Stufkanaki. Chatwani Natunbiluki Dagwama Natunlakasuki Kaganikus from Cotton Pilachtut. Magutumakamutat Nuna Mundlakasuki Nagit. Magutsuchali Nuna mutat Makamun Biluki Nagit. Doikokwa Magamutat nuna mun uktu magalagyak si dumyok si gitot na lakot ko laganis kuit. Chali si magutuhani ya nuna mutat magamun chali piwiyak so piwiyak si dumyok si gitot na pilakani liuni. Da o makanchiw chiyok si likaligupiw ma. Akat ni lakto at sanak pagka yuktuyukak kata yuk tu yuk kan reling ada Facebook ane tang hak so nak kau gat tanpa menurut malu tu. Ili ni semua ni tak sah kan ni tamas kucer menga jatuhin nak kepini lu. Um kan kan ngah sungun nok. Jangok fikraki magutani unang ngah hat. Ma pistigaskumtki nangin riskumtki temuhtlig nun tunluki kwa sunat puniwiskumunna lau taktuluki pikunikasin ruti katama kagani upnakka manin rananit tangsul ranga posta mag Facebook kani ikigin kruga tuku malrit Nakitwani makpi magtukulukulukulukulukin ilrit na nakagani kakumiuni. Doi sunutan unnog nunamani, nakminunam nakakmani. nak mintuk tharuluka anglitaqaviaqluni yuis qumun huayas qumani matn huqpiuq quait fisaruga toqumallerit aullukhuai Peter Jacob Bamkandlas Hatki Tinga Bodokutras at Elder at Needless Uncle KYU came it Kit Hatarabut Kai Giarak Pakmum Pilak Stita Hankuta Agayaman Ramta Hatagayaman Riling Ramta Sasu Tamaskun Peter Lutabin Bilang Ramta Hat Peter Lutabi Willing Ramta Tap Kusu the Damam Tasang Chakata Rakut My Quatin Binakugut Nasun Riluni Kuyu Raru Taksugai Riot Bishu to Litpina Rebellion Alakut makun konun nom kalah kuas petikanika kalah kuas penika asan sunit lasem tekan rusuki. Kuingu kani kuasu bak mum kani 82 kita. Mai matum nasini tang tuan kau kuciu ciu dengan kalah kuas hit. Ilini yuhtun perkam ta Asan gnunan daring sian riling right good. Queen of a quick permutin lini up kalam kitchat. Daring sian riling right good. Handroot kaksugi binak clean airput. Chali su. Ambi itukat mkansul ranga. Our kanspakalo to you come a kansung cotton. Ambi agayu ya raksuti. Agai bigumun piluci pichagluci khatn biskum fknata doy khat nam tsaung ganna winga contributor naksapinga ikayo khat naikso khatn doy bitakn ran good morning
1: koya natsna
2: good morning
1: good morning isu good morning mini so wal pan good morning arnugo asel rank Yeah, good morning. Hello?

0: gacho.
1: Oh, na ay baka pachtuk tuk.
0: Okay. Kalan kalak met kanon zali pekcharli. Oya nak fasawa ya leksam kaya gafani important alganik zali kanrosuta. Achakalganik ilumun nak. Ilumun tikiu tay pakumkani ya mukhluki awlukluki pinakay pinatsakayo na itot nakatlu kesumi. Tali su nunabot man na kani takakluku ito pilaks di awlukluku Kangkut nuntai aku, istiqlugu, istiqluta, itu kuklah kenaku.
1: Kaya golkah tu?
0: Ya tu. Good morning. Hello. Tu, good morning.
2: Hello.
0: Yeah, need something.
2: Lusa, good ka.
0: Hi, Marie. Hi.
2: Hi, good morning, Lus. Need to nga bunga ka.
0: Yeah, sasto ka student.
2: Yeah. Good morning. Akka pen kan ksay la ma'am kan rigula. Biyo nga. Yeah, Kastu nga karus.
0: Ya, kastu pas dutin.
2: Ya, ni chung nilgani, good morning nga kam siya spamak. Ya, una ko pa ni, ni ilang arut putman, ilang buta ayat akmani ya, kalarut kaksailat ko. Anrut kriwaka. Imnakwani atasim tangayo katsaram king uksikatsagin pipi brother aran ni tsuktsikwattoy. Imna atasim tangayo katsaram king uksikatsagin pipi brother aran sattar uksikwattoy. Nikulik sinay uktunupayo ilungupayya. Tamtoy aktunran ng aksikatsak ni Tsukchi kasatunat kalun rapat ni yuktun huyugo kalayayu kaktaw na toy kalarot kaksay na tuki antyom kuwa kalarot kakayom kuwa kalakto ni tunilrani sa mi matama mi yami nang katagalukuan siya rulay sora kamani ho matilit niyeng kutsami. Doa siwa kamani agay uspagmi agay itkot finur surbasago tuku o mikangwa. Doa siya kakita mktukat tuntay itkotus timi. Kuya kapagal rin ito ay taksaksaso at siusuko at anunan kapagal na kawaglum. Kita tuto ay gumanun wak na part na magkakayaw gumun si Sotos. Tangsukot kaya amsato ito ay tang paksukot tangsukot pangkot. Kuya kapagal rin anngak namko. Amsakta wa milli lalit pereak samsrilli tang sunrita katagwam chanrita gummi. Pitam tunay let umbiok aksuki ya nasungok na kilaga kaluki. Ila liuluki. Kuya kapehtot kitsatsu. Doas, hoksag
3: Ayaginikasinak ni tunilgan inaksituli ni. Doi
2: Good morning, Aram Tias Kapperm. Salish, Lat put up Tahir Lukula. Queen of Honeyweed, our mini at the Hangakama, join Rashan Sanghakama, Yokan, Staring and Ritlariato. Larry, you know, straight up shooting is like it, you hammer. Magut nakasit sa ngoksin na itkapeh, saksin na itkapeh, tikit na kaya kahit ang kumanil ng panggut nun. Kuya na kaya ko, tsak na. Except, expect ang riskom ni Kitikis kagutyo ay kuya na kapeh na kaya ko, tsak. Dan kuman rin yung kwangkos ni Wito kaksay na rin pizza kiyunan saw na ko. Ika yung tuka pera na kaya ako. Kita kwa si kasar na ka, si rinito ay rinikta na tikiw di dan kuman rin yung maturo na akputo rin na kapat. Kinikukuro, kinikukuraw suji. Ila tisi kayo alra na kutang haram tayo sa gulukiw, ikayo akaksuki. Kita kwa upudrapit ni Kamilay, ilak kapera kan tuhingas an nga kaka. Kuyan mariksay toto ay asagulung son. Kita kwa, good morning aram siya spam. God bless yeah. Your heart. Tamak si Kuya na Ruth. Ilan kasuto ay good morning nga kaluk. Ila kinriling ramkis. Ila litpela kaya kotwing. Okay Ruth, good morning.
3: Yeah, hi. Good morning. Hi. Yeah, mamam ta manna. Yus ko muna yaga kamta, unit las ko nun abot, ayaw ko tis hatun, tra saktaw na ko. La kaglo taso, kun kwa tovd, tigil stakso ko. La kasum nun, tovd, pif kaglo ki.
1: Kaya ko lakitin kutok.
3: I, Sally, good morning.
4: Okay.
3: Yeah. Mary's with Doug.
4: Oh, I must put the car yard at the car. Need to read the car yard at the subject that child.
3: It's a needless put as good you look as coming, you look as canic youth. Can go you to as good you look as canic youth.
4: Oh, yeah, okay, yeah. One spoke a signal meet and relama. What are we in Carlotto? Ha, yang lebih teruk am, ni cuma ni kan, ni cuma aku tu, ni aku. The morning sun will be high, Alec. Good morning,
3: Alec. It
4: Henry.
3: Last name on me.
4: Tommy.
3: Wow. Kaya nakpaskaya ka ako lodi.
4: Ya, ikhtung suil ka ulo.
3: Be kind, also be nice to everyone. As a cluky, get along with them. It's a little red piece of your ham, so making out at the hush. Uncle Larida was about Louis the lit now the height. Such I soon outlook. I'm going to go to the next one. kan kuning su tetek wani pat na kan shok nunam ni imulakut tem ni fensali luteng tuyak sugunik caput li luteng toys uksor mi uktuna ren tama kut si harluki ikayo kurluteng ukut nunat pin nahtut tanzarlu tlaqfalluteng toys qisxusuki caput li luteng toys toni alu luteng toni toik tempni guskun white susan ki malik white susan ki malik khania guskun wi tang sini luni qalul ritsannatni toil tatim nasun rilamiu akkermun apaglumino na yautlini luk ting sut kuntamani ting alalhamuni ayautlu ko qoya parluni toil anrotseni luk wi taqa akumukakh tangakh tangakh lakhse tuktanik pi kibu tsakhse qotin toy suko kan khatun eme rest mokhluni social worker akhlun akumukakh mi sok eme res mi kunakin tangakh tangamluni kan khapit tsikhluni makut koya tait ai pain rat Kaso, elder at justice galing nila. Kuya taytang mut. Kaisun siya kan kada. Dois pitje kaso ni. Kan kumanat tuk niyo. Ito. Taum kasi filuta alaks ko makikot. Asa filuta yuk. Lan ramun ta kam tingilo ko. Yuk tamas kon nan ramon ting luki ilabut daten bis kom mait gut nan ramon ting luki asil rem tung nenun um yoh sepot gnaki tama nasen retok kingunen kan retok tak makin um yoh sepot yarak in gut ngok Tawam kinikluki. Taw na piw kung ramtu ilon lingok peput. Maman kuka ministral hang ni mamtris ni yung naksakas ka at yung naksakit bilhat ni. Doos kawangum ko na switchi malo. Ang ayaw kakin yung naksakunag. Ysgwg byn rydda chi bet yna. I lw mwll unig. I ddwch chi myna sal am gadlyg gan rhaid ni. Dwgwch gylra a rai o malrhaen ag doel. Bac mwm allar fi clwg o dangym. Nang bagach ddechyn gan rhaid ni. Daw na yw'r byw gynghamdhw i lôn lwg Christus ac bebwyd. Daw mga gyn o id allhag ni llwydau chas ym mhynny yn gwydraw mwyn mwydach dogolwn tôni. Doi efrwyd. Jali gawang ymgwn jali Umiyali yung masunga kwani. Iyo tamas ko ita imus kluki. Ilali yung mas kluki. Kito yung kata kaisun so ayaw kong kata. Nunalgot kong riling rasti asa yung kata. Nakintikiting kata. Ilali yung mas kluki. Sinhok pilek so ayaw ko jimidun. Pag mumkani ya pillak kami kis midun kinkskliniyo tamaskuita. Ya tao na suyuk piyuk ngamtu ilon luk pakam nawita laga pichikliniyabut kinkskluki ilapu tamaskuita. Ituk maakulum ta kalam tinikso paitiyuk sukait kut igaw sa ngafuginatin so tawa maigaw tingay tilayt kalam tit kaso kayo ako to inakatak kamuta kalam tilas kuking ang maakuluma ayag umam klatong pagkudi ayag ako ma Yak, Tosang lirikan atas kumun sugal ramun Timothy Jenkins ramun nuktak luni chali Timmak chali tunna kun tas umksak tukuluk tas atu suk alam jiduk daw kinguk sika daw kuk akkiwun kukka sugal rasu akkiwkaniya grandpa maani natka Sister Aloni Galistumuk, Kerry Matka, Kerry Anvalam, Kerry Galistok Anval, Daisy May Barreram Anin, Damhania, Antim Da, Galistok Atka. Doi Dama Gunuk Adam Ditsu Knife Suki, Kan Gun Dawam, Kan Gun. Ia dod nama bethwch doi galam di lasgwg si gyd gwen ma'n llwyd dang lasgwg ga. Chwi ngam doi gan rwyd gylag o nŵn a drog mi nychli ni log a red damag a lwg o damag mi bi miclo doi ma'n macwa

0: am quang guta na sun reding o khani patin awa pat o na swani khani tukni sun chak nak ting o madakha kan ka na sun reding o khaya ka khuluki pis ko maya suki khatin kan rata to ai su khu yu kada khokka awa sam akho wak pisiunga khat nakhn ang vakhamu mitot akuna jam kada khim ne akuna sa khudu ni ayak yo khudu ni khat kan khokina khokta una aku tu khuyak kinat mundu avtakhna sa ka munta una khok tiun re khat kan khok adakh ting che ko khom ni jukuni u minaku to isu damana tammai iju na sukhet sun mai khwang ko dai khrekh but matum na sini khad tan la khata kashat aku to khingang ma khad bidu khukit bidu bidu kinit to khonka yum kuqtang tak wa mkin kni khala khutlaqi tamai tamana umyok suku iju makut kutfakhtia raklu una ayak yodri makum ayak nilha bi umyok suku tayi mapisho angzidak nilhtauna tamas kuita yu tida de khuduki pitu khomi tang vas khomi taumuk makut kaya gauk luti suakka sahkani tamakut nasun ritak put abhtoan kumtki ilam chattamakhmi kanh itu takkan ruyu tengkuk. Mai takwam itu tak juga kah mencatat mahmung. Pingin itu kya kah mana? Iung nak sarak. Aci kena kan. Doh sudah tidak kuang kuda. Kan rujuk kan pisrek juga susut. Tuk juga terhad sun suka dah rujukam tapi aku kuda maik pak kuat naik sesiukut uku hak mu kasum kuat mukim uku jam kuda iku mah rujuk luku kumah luku aisyun kuda ima kun rukait khamkhni kumakht tukhot to isu mar paktuka rikha nang khuta kunu khamk kunu khakhi khamta una switchak pekhlu guto isakka kumang khlun to san khukht khaitun pangkuta ayuktuta ayuk tasigut kumtu mai kada khutiyak tot ayuk nkhan taumuk makuni ayak yoni ikhnati mai angrekhlakhit ni gakhlakh patsnik tan gin khutnik umyok kaitnik ma attauti umran suwertak kan rohas kuftiki na suyagus ngaitat. Tammai tamakut kwankuta pilleakstumta kwatna yukluta ijuhayuk knata pilleakshokut. Tamam taasukhluta piskumayakluta maisuto ikayuk tingluta izini kayuk suteng izuhtoi abhto dakhiak suku asikhluta yulhkak tamanatoi nizuhni lhkani khwatn ayakaw kak suti Jahangan Sukam Kakakati, Bigufti, Dina Imnat Doutingani, Kumiolik, Chickti, as in the Gram.
1: Kayagal
2: Hello.
0: Good.
2: Oh, good morning. How are you?
3: Hi, Sunny.
2: Hello. Yeah, umyamni kuit takwakan nunatsogot apam trisam awatini itaktural at rit ilet kengsutun. An utaktaksutung sutung sutun. Ilait makut imukhtlik pink kuling madrunik mamtrisakamiyot in rosugunik yartulit tukhilrit sumakut tukutu madrisugunik imukhtlik madrunik nakhtulinik pikumta asikhtikok and kutsaksuwagna Alaska Airline pink gwni nunas biko pink saksi dhra postaf saksi bagut adu waksa dung ayag mei lau taksa dung in gwsa gwnig mekil ngut magut dugu taksa gwi in gwa tag waksa dung asit kandik magut pink gwnta postaf sa mei airport a mei mazgo gwnig Pinga yok shooting. Ato kum itama put taxi hook chicka. Tali su pata tun skeet stulit. Airportam got taxi game. Parsat mucket pakta vaxi. Silk took ski quadlachus mucket in order to say ato tung suit game. It thinks to the dama punic. Mam dreisig o mi as fersig o. Di gati.
0: I goya amakfa yw lo gas gai datungit nun gan chlod ni yw'd.
2: A ni cho amgiad hwnna a gwrti mwyll gyddi. A dyd ma gwrt gyd yng Nghymru'n wyd alachdod. Y trallchain i nwtad. Na Bwg bellchon gi goffdych gwn li anachdo. Roi mwyll cnwdi a iawn yn nechyd Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. O iawn ac fadrach. Ia. I dweud Nagyum kakan shatas kan umyom niwi talaga kanot kin pesting kam ko. Mama vtat kula rin kala kutat kin. Iduhtoy ilumusi ni luntaman at kulisum ni at kunik tangso. Dois umyom apilo dotin siyumuk pinakatin kas dotin pinakatin. Doh kala kuskina. Domt enti matali a ukfik gam a damum yo liu malak nek dut nun du nach doi lu mun kanskak pitzi u lutk umyong tjarach kama unugum isu kas kais pisch gam next umyo liu maak so dotin tjumuk bigina Dodden doi enti makans chatas bitsi uluni. Umyodi umalasin na gudbakmum dodden alchgoluta tau dodden jimukiskluta. Tam kwadoi biligum da. Tam kwanginu ni gaiu tmulriginu nakkuk. Naifdach ka young person nam atuchtip ka. Taim doi. Salik tsa ka tukuni. Nasun ritok tau na.
3: ni tugnil gaw mi oli yw malachdwyd yw mi oli yw malachdwyd tachtaag ach gamta wytach yw mit lamach yw tachtaag ang nagwog alachdo maan yw nghan naksis gmitay ma ugtach katam spechtwyd a idwch anu kovi ma istri illaitaa imsuki tahkali pertuta ikayo kogluteng pikuneng tatkakke taksuteng pek biukungaut ilako kalrit ikayo kogluteng biukungalrit sapaknak lahtut tatkani bisakait Pistigaling ako ni. Nutom kong kuk doon since 1983 ayok nga mkunuk. Tas tigaling ko kaskunak. Tony. Akka ki 1983 nga nagsunuan. Ila kakakutagay nutok na kili. Kuyin na kumiwitan ka noon ang sukay nga ni Witan kasit tang kliyog ni nakmik nga ini. Daw na kani ayak kam saan berlin nam nulihan kan rot kilas ko. Versak daw na. Witan kasiyo nakdugot. Witan iyok tama kam. Witan kasiyo nakdugot. Witan tukulak siyo miskum ta. Asin rupiko.
1: Kaya gol gakdang kuto.
3: Yato, so good morning.
4: Gosu.
3: Hello.
4: Hello. Gosu ni tahpangka.
3: Yes, Agnes.
4: Hello, hello, good morning.
3: Hello.
4: Yeah. Kau kan kan kenal lo, ni cuma kan tak kau yang rasa kau tu akan ni tak kan ni suka yang cakap kan mesti ni suka pelak tu kau, ya, makmen tet yang lara put, tangwas put, kang kuda su ikhnan tak tangwas kuit kau. Tang wasait kut khattai ungu wasgani khangkuta ungu aktsagalgani Mary good morning Ruth Sashilgam good morning agamt
3: tamak
4: chihuni chukunilgami khangkuta khamai aknaulgani angutungagamlu yaga namun chitukut Yaga dutat toy, rinrita maksay patoy. Itanik, chanksutasan, toy yaga dutat piukut. Ak makwani haupunak kami, kegukht ngak kami. Ang ilri kutali, takasutin. Hwi nga, egin spurlin, akfagal remakin kasi kilumuk. Nasun ritukut kan kiyagani kwani witan ramak. Na kituli ni paiplanya ka nasun ritukut. Tang wakthut pakamna chalishok siksteish toaisu. Nasun ritukut agayun kuitayara. Kumaluni ang kiyagani kwani jarisu yagut yuhtat ilot ni jari yagun witaluni witayagak jalemt mit witak askak putat sukayang sasaluta ang kiyagatukut malisuki pikumta pichikukut toaisu and restan to quatten. Agaun conguta, bischik, danish lauchput. Jalent me weeta gista, machinuin stichelota. Nutan guyuch nauch to good pakmum can reachai, ne to huyach to kuluki, to good knaluki. Ya quatten, and restan to your of me. Dauna your sugo. Agaun chmitoi, taksuk. Kain chichiluta perkauluta. Ah, nanrach knatahuatn kandach tukutawam, nasun richkuki akum kuti laput, kandach tukut piu miusuki. Jalisu, ah, agayuis munit hakamta akumuluta, jafluht knatato akum gadal rekut agayuis munit hakamta. Жахлухт гнатаагүй мгалахдаг тох бэртой таксуугайн хчихлүүта а хангуттагваамааник каши хилүми агаайвис путин наагангварник атоқсай тарпутта кассаарчиаглүми тоай пилартоқ аквам принциплламингум навраахтаарлута хаалатини атох таматумктой хаалатим катох камт Skulami agayok staksuta. Matam umyaklam kumai hwangkuta anuti aknanisu yakraukut. Yaga namun sekeluta. Akuna umyaklakat agayun kuita yak. Ya tamatum ramkan knaloa kalaktoa. Takwam agayun kami, nakakputuna isyakamta. Upi taksuko pikke waksu tagayun kami, nakamitnik. Ya matumgam anhiyula kanhto, yawa, umyak sa nangyeng ramtu agayun kuna. Umyok lam tu witaya. Ya kita kwa good morning nga kamchi ni chunil rani tamakchi. Tak nagtaya ziyot mikiling uro watwa unno amrasigilubing. Kulak tu chalisu kinkato akakput umyok sibu. Kita kwa. Bye.
3: Ya kuyan. Bye. Kuya, nakfas ek kaya gagulun. Sabo tak kabaktok alas kami umnomak. Asifalo na nuksakuluni. Ya, takut nit puta atok na put it ila puti suki kayo knakrit. Ikayo luki okamay noon klubi kata
5: Kasaftam, you meet,
3: napang ran chang ran toy tamin lan toten pisko malasinya kitu mun kan khawik kumta anak tagut kama ken hurt that ich takum kanum kun khat im kun alu ta anlu tum apak wikko lu ta anlu tum toy healing am tunginu nayak luta ayuk skenata grievatu kut ikhna pot ayuk skenaten grievatu yor nayutu tutsara pot family pot ayuk skenata aipa pot ayuk skenata grievatu kut pitas skakuna gayutum outlook lahak takatan kwani takta ke kata sinis unnom kwani ya alhkot twasqan ruyut yuloqasqam yuloqasqam yum need lasbuk in light knife suki but nun unnom kpikuk mary kuya nakfasi unako kay nakah pangahamani man Ya, unna kusuka pistais kata taksok pikatak kakasat tuntap kam. Ya, kala lak na tuti lukasat tunting kan.
5: Ya.
3: Ya. Lord willing, ito piskot kumtu.
5: Ya.
3: Ya. Tang hutsi kukuta. Manna kaugun nang bailgan biskot kumtu tamani mam trisni fiskabam okone kaya ko kuk piuk ngari mulunuk okay kuya nakpa kuya nakpa Mary ya bakis bini ni jugnit kakluta unnom akutu kaya gawtu kalit kuya nakpa dit kan ich lu da cham unnom ma gut nei chuechus gut ich leit bei wachtuki ayki otu taim nei chuch ni sen koya nakwa patn bitat kham kau luk lu da au luk simta dit kotai bichti
6: Birthday, le gaitun namu kitu chilang am ki happy birthday, Luki. Okay, kita kwak.